Ngatiwo ombusa banga ne usama kosa. Anumuna sisi au ya sama kosa. Amuna yeye, koma sama kosa.